i he whakatoke lau ko ia Cyprus. Hei pehe na ia e kau pāse se toko wangiau ni mahiwa, pia mo e kau kau waka e toko valu. Nā e hoko e me ane sāpate, ai koe wholau ai waka koe ni kito ake. Waha au ka anata mo Amerika, koe whakatū e pale e mea o Ontario, Duckford, Hapapa o Asiai ai hingoa koe ia Lake Ontario, he e vai koe ni, he lea wha pārangi, pia mo e lea wha Faransē o pehe, i he koe o Asiai a hingoa Lake Ontario, pia lea wha pārangi, mo e lea wha Faransē, i he taimi, ihe taimeni pia maupe. Aia koe ne aiene hili foki hon whamooni a talamu he tutuuni ke ririu a hingoa o e vai koe ni pe lake koe ni me Lake Ontario ki he Lake America. Aia ku pehe e palemia ki mua a au pito pe ato ki ia umai koe ni a palestini Trump na e ui a e vai koe ni koe Lake Ontario. Pea osi ha taimilahi mea talamu e ke iwi pe koe Lake Ontario. Pea koe lau foki koe ni kohi o ku lotonga i kaike sai ae vaa koe ia o ka anata pea mo Amerika kohi koe hanga e talamu o whakotuu ke mea. Ke tuku hau i pesete ni manoa ai ngahi koloa e ni ihi ku mai me ka anata ki Amerika pia ko whaka ha mai foki me ka anata te nao whaka hoko me ata tau o kamata i he ahavalu koe ni o septema. Na tupu foki e ni me kai ke mea ke whai ha whelotoi he waha a koe ni o Amerika pia mo ka anata o pehe me ka anata na e whangai Amerika i a whenga ke ke mea ke nau pule i ai kahi me au toton ke pule i pe ia e ka anata au kai ke kau ia ki he fe whakatau aki ko ia i he waha a ngā whanuani o hange ko i kai ke fe mau Amerika ia ke ngāwe aki ai ngāhi lea ko ia a lea Faransē he ku iai foki ai pot whanua waha whanua o ka anata o ngāu lea wha Faransē pea fie mau e Amerika e ke nauhanga o tata ofi ha toi whai ha whelotoi whe whakatau ake a ka anata mai ngai whanua ke he ai a ku pehe ka anata o ku i kai ke tau ai mea koe ni whai Amerika. Pea me he university ko ia ngai university o ka anata whekau ake en mo Amerika ko whakanga ue i he ngai university ka anata ai kaunga au e whatatolo pe researchers me ngahi University Amerika o ka oai ai whahinga me University Harvard. Ai ak pehe laka hake he vai wha e tolu o e kaupalo fesa o na wha ko na au hiki ki ka anata ko e kau me aia me Amerika. O kui kai foke poupou i he pule anga ia o talamu ai ngahi University mo ngai whakatolo ko ni o whakahoko i ngai University Amerika. Pe whakaosi o ku hoko atu ai whekeike i Amerika pe mo Iran a ia ne hanga e Amerika o hofi ai whiongo whiituu o ku whana mea e ngai lo keti a Iran ki Strait of Hormuz ai ngai hoko ni i e sāpate pe pehe o ko hanga e hanga lewa e Irania whana mai me a ki Sewatani ai a ko Sewatani o ku iai ai kau a kau tau Amerika e toko whaafe ko inga tanga ia e tau e tau ongongo ko ia ki he poni pe ta atu e tau ki fasi pe tau toki ta ngai fasi ki he osi ko ia e tau polkalama.

0: Ko polo kalama le afene ni te ko unua ki a me pule lulu fa ho ko ho wai ua i he fiafu mo ni ke o wika ko tonga pe me fitu whanoa ke i wa whanoa. Me leo fere ni te ke la mama o atu ai a nahi o ngongo fa loto whanua ka unga a nahi o ngongo me tua pule anga. Pe he foki ke ngahi li riu ma fa tutu a nahi potu mau a pule anga o ange ko ya ko mo ane filave i mo e tau whanau. A ngahi ta kone whanau ke poupou o malu e ta ngahi ta tonu. Kai uma na ime fa so siare o ta fe a moia e ta no fa paia i fa nuani i o fa fa no ke le ofre ni te hi fa monite o wiki ko to ape fi tu fa no ke hi va fa no me access radio ta no fa po no planet fm
1: need a break join Mariska and Kara for two sugars Conversations over coffee, Wednesday afternoons at 3:55 on 104.6 Planet FM. Or listen anytime, planetaudio.org.nz/two sugars.

van ja, dat tolwa vorang ki ma pungi ki dion. Fuel me dion ki mo hetu. Ko e ha ma tolwa iki ko e Jehova se pauta nai. Ko e kam tanga mo e fri kwa. Ko e ki mam hea fo kwa. Hoko mai ha ma tolwa fenonga ki e tali mai kam tanga i tau. Aho fuka mua. Mihina ki hivaki e whenong. Ko e kamatanga fuki e waha tautupu ki e whanua. O e turou e tua ki tiki tiki anga munuina. I lunga e tau mamui, pesini a hai e tau mga aho kua whakangi tau ai. Poki mo moku ai. He umai ai e mautoro e whenong. Ka e whakaui ki he maru. Moi milino mai e koe, ko meki e lakamatai a ki e tau ma mui, ki e tau mga ho pihia koe iki nei. Mga pungpungi nei, me hawa whenangaru wa mamnaki atua mautoru ki ai, whangifangi mai a mautoru tau ma mui, ki a alangona me tali ai, ma ki ai ki fuki, mo tokitaki anga ki e tau ma mui, ki a hatapu nei, poke whenonga roa nei. Whakatoka mata makoe ko ike nae, whakahiku fuki makoe ki tamo ngā tata mai, ki ingo hao Yesu Kariso, ko liongi atu ai.

tulang haiki ko Yesu mo e talimtaki ni haere mai aia ke rarulangi mai tutanga dausi mea ngang haia ni whakisi atu hiki ha naole ki ki hima tufa fini nei mei la taha wala vai ko wino e wano whanga he ang hara mai tuanga he he mui re role he tangata e haia ni kua kisia mai foki ki he mui he fini nei hako ofo ia he e talangi isu e tali ia ia he ke to oronga e hawa toko ua ni na nofu mo koe ofo la he mtu fini nei kui lofi fe he iki kua ole iki ki he valavai ke inu kako ke he toi e tali ni e talangi ke i ko to toru ko tau halavai he vaipuna he mui e kwe vai ni tafi mai ai he na fwai ki he tua hato vaipuna ne profeta Iremia e ma lo toru kua siaki he vai nei mwe tuhi ai ki kele kele uwefu mwe maumau e naka I whakau au iki ko Yesu I whakese tono atu ki whiwhini ko ia ko Yesu ko I vaipuna e mui ko rotoro kua mua Yesu to naka I riu ki whiwhinu e ofo I mtu whiwhini po ka hengwa ki e tala huanga ne hiki ko hengwa ki e tala huanga hiki ko ia ko I vaipuna e mui e ko tala huanga e tau purotu kumikumu ka naka inu e tangata ki he fihe e aho e puka naka I kai ki fihe e aho e kua hoku mai tua e e aho ki oki oki ai kai ki ki naka I kai me inu ki fihe e aho e kai hanani e tala uanga hiki ki a ia me hana ka kano ko tūtūru ni mi fia kai mi fia inu ki ki whakamuianga hae e kiriso puka tare mitaki a hae e kiriso o ia ni na mēki ki fua ki mai e vīia e ka hae ia e e vai e kiriso ma e tau mo mui si mui mitaki e tala hau mai e tau mo mui e ka haia I vai a kiriu si ora ora mai matara furufuru ala I tamo mui tukane te rau e Davita ki e tau akau ne tupe he tapa vai tō mokuru pāla hana tau fua tō nākai mokuru hana tau rau tō munui na fuki e ia ki e tau mnau si ki eke e ia koe mito fini samadia koe mui I kaina po ke mga whawa koe e foki ke koe hala vai ke tafi atu vai e vai ne puna mai e vai puna e mui ko Kristo ke lakamata ia ki e mga whawa ke kaina ka kise to tole na hua e mtu fine to tai rai ngoe mtu fine kaina ke li veki mga whawa ke kaina tūne tau mna kai mbuke whakamea ai ka ina ma longa tonga hua ke tau si osi ki ai si ki sira mai ai e mtaki mai ki e maui e mtu fini ko ai ki fuki mo vaipuna ki langamata ia ki e mawha ka koe tāra ana I ntarau ki riso ko ia koe vaipuna e moi hanka kanu ke mai ki fuki e tau tūru ki mau e vai puna mai e ia ko e hana talimitaki me hana whakarofa rahi ke mai ki ke whakaino ki fuki e tau tūru I tau ronga ke e hana tau tūru tau ka pisima hana tau tūru tau mna kai nanga hana tau tūru na mga whanga hako e vai puna mau I ku Kriso ko whainoe e te utolo ke hana vai ko talimitaki